0: Okay.
1: Bomumba.
0: Ne kutse swa ka kumina kom.
1: Kona chalo. Bona le ka tsena a lukopa ne ka cheku. Ndi vidza mchayo. Weather boy le na spekepeke. Wa mchayo ba khata kata. Ba pin height likute.

0: Ok.
1: Comunque, hai gnani fera, hai gnani fera, ka suta hai gnani.
0: Gote monate ka to fela
1: Kona chavo.
0: gote da ivire movini vona ni kuziva nako ya kuzwa fa stage
1: Hostage ayo.
0: sa vina fira kufetereze peto monate na fo
1: Kali bona lo
0: so
1: mtoro
0: kabula
1: ka.
0: kule ubatile kufetereza ufane
1: All right.
0: peto ke nzwisa
1: Shizisa ke. Hey, tu mero ayo.
0: vringi vize ijori muhali.
1: All right.

0: lutho zihande ngibo mani ilibizo
1: vaxiasisikunga
0: vosikunga mzwere phiri muluswale zilifi
1: ankalumesa vakuku va Patricia Sinwanza unyena ka sepso
0: ensa
1: nivo mme vomndia nimulwana ka kasale
0: ensa
1: nivabeleki valuna voponso nivakuku vona mwijaha
0: ensa
1: nimunyena ka Ted nina munaomi nimunyena ka Chile nivo baba va George Muya nimulwana ka Finyasi nimulwana ka Pema Suka unani ya munu nikupela ka pina ka Spine
0: Spine and Grand Kids mumfe mahala lotu ensha vatos jone
1: andam tochan
0: lotos hande kwa mani vivi
1: Hans Pedang Ilumeta. Bom dia. Hans Pedang Ilumeta, Wakuku, Patricia Mwanza.
0: Amukala, not Amfeza. Amukala, Mulumeta, Mukete. Mzore pire wabukani.
1: Kina sepso skunga varia.
0: Sepso? Mzore pire?
1: Mulumere
0: nkuna?
1: Anipeda lumeta vo mevo mdia.
0: Enja.
1: Anipeda lumeta vo kuku.
0: Enja.
1: Nipatrisha kumwanza.
0: Amfita fomu iketira apina mani?
1: Anipeda feza.
0: Amuzure piri vo mulikani.
1: Nimula naka nakilele. Wanda tevo big boy. Nisherifu mula naka. Ikasale.
0: Ancha.
1: Bombele kivalu na vopo niso. Anchi tako na feza.
0: Miketra kapina mani.
1: Nalikupa ya kapina ka DJ Vuyo.
0: Oho, lui tumezi, mwevuka ufini wireless wa mwurikani.